0: And that's the six Bomb Girls, di ko na mapipigilan. Ang oras po natin, mga kaibigan, is 39 minutes past 7 o'clock. And it's time for...
1: Now it's time for the latest news from the Philippines.
2: Minority senators boycott sa zona ni Marcos. Hindi dumalo ang karamihan sa mga kasapi ng Senate Minority Bloc sa pangunguna ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa ikalimang State of the Nation's Address o zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes ng hapon. Sa panayam bago magbukas ang second regular session ng 28th Congress, sinabi ni Cayetano na mas nais niyang panoorin na lang sa telebisyon ang zona. Giniit din na ang kanyang gagawin ay isang simpleng paraan ng kanyang protesta laban sa administrasyon. Sinabi rin ni Cayetano na naniniwala siya na ang demokrasya ng Pilipinas ay in danger na kapag nagsalita ay biglang nagiging target katulad ng mga kasamahan sa minorya na nakakulong sa ngayon. Sinabi rin ni Senate Amy Marcos na hindi rin siya dadalo sa zona at umano ay nakakaumay na ang pagdalo at nalulungkot din siya sa para sa mga kasamahan sa minorya dahil lahat sila ay kinasuhan. Maging si Senator Robin Padilla ay hindi nagpakita sa zona na una nang sinabi na mayroon silang family affair kaya hindi rin siya dadalo sa zona. Anya, ayaw naman niyang ma-offend ang Pangulong kung papalakpak o tatayo ang mga dadalo sa zona, gayong siya ay mananatiling nakaupo lamang o kaya ay hindi papalakpak. Hindi rin dumalo sa zona sina Senators Lauren Ligarda, Bongo at Pia Cayetano.
3: Romualdez nilaglag ni Pangulong Marcos sa zona. Iniihanda na ng Office of the Ombudsman ang patong-patong na kaso laban kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, kaugnay sa flood control projects. Ito ang pangbungad na inaunansyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address, SONA, sa Batasan Complex kahapon. Tulad anya ng kanyang ipinangako ng huli niyang tumayo para ihantlantad ang katiwalaan na na-discover noon sa mga flood control projects, ay nagsagawa sila ng malawakan at malalimang investigasyon tukol dito nang walang pangkiling kahit kanino man. Giit na Pangulong Marcos, masusi nilang sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya at lahat ng kailangan gawin ay ginagawa para matunton at punot dulo nito. Subalit, dumating na anya sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghahain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker bagamat masakit ito sa kanya at kailangan gawin ng tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ayun pa sa presidente. Sa panghuling sinabi ni Marcos na siya ay pangulo ng Pilipinas at ang kanyang tungkulin ay para sa kapwa Pilipino.
2: Inaresto sa zona rally. Aabot sa 51 rallyesta ang inaresto ng Philippine National Police or PNP kasabay ng ikalimang State of the Nation's Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes. Ayon kay PNP Chief General Jose Milencio Nartatis Jr., karamihan sa mga naaresto ay mga nagvandal na nahuling naninira at nagsusulat sa mga pampublikong pasilidad sa kahabaan ng Commonwealth Avenue Avenue sa Quezon City, gayon din ang mga lumabag sa umiiral na lokal na ordinansa, kabilang ang pagbabawal sa pagtatakip ng mukha sa panahon ng mga pagtitipon. Bago ito, alas 7 ng umaga nang nagsimulang dumating ang mga rallyista na membro ng Bayan Southern Tagalog at sinakop ang dalawang linya ng Commonwealth Avenue. Sinunog ng mga protester ang effigies ni na Pangulong Marcos, Vice President Sara Duterte at US President Donald Trump. Gayunman, nagkaroon ng tensyon nang lumampas ang mga nagproprotesta sa itinakdang lugar ng kanilang programa at sinimulang okupahan ang ikatlong line ng Commonwealth Avenue dahilan upang bumuo ng police barricade ang Quezon City Police District or QCPD upang pigilan ang kanilang pag-usad.
3: Wala akong ginawang labag sa batas, Romualdez. Manila, Philippines. Mariing iginit na dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na wala siyang ginagawang labag sa batas at handa siyang patunayan ito. Matapos siyang birahin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address, SONA, nitong Lunes, Hulyo 27. Ayon kay Romualdez, masakit man para sa kanyang pamilya ang naging pahayag ng Pangulo, iginagalang niya ito bilang bahagi ng proseso. Sa kanyang SONA, sinabi ni Marcos na kailangan niyang gawin ang tamang kaugnay ng flood control scandal dahil hindi siya pangulo lamang ng kanyang pamilya o mga kaibigan. Binigyan din ni Romualdez na sa kanyang panunungkulan bilang lingkod bayan ay hindi siya kailanman humingi ng pabor o special na pagtrato. Masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o special na pagtrato, sang-ayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay sumusunod sa proseso at hayaan ang ebidensya ang magsalita, ani ni Romualdez. Nanindigan ni Romualdez na wala siyang ginawang labag sa batas at hindi siyang patunayan ito sa tamang proseso.
2: VP Sara, hindi ako magre-resign. Naninindigan si Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa kanyang pwesto. Ito'y sa kabila ng kinakaharap na impeachment trial sa Senado kaugnay ng aligasyon ng korupsyon sa iba pang paglabag. Sa kanyang pagbisita sa Filipino community sa London, United Kingdom nitong Sabado, Linggo sa Pilipinas, sinabi ni VP Sara na isang kataksilan sa 32.2 milyong Pinoy na bumuto sa kanya kung magre-resign siya bilang ikalawang pangulo ng bansa. Kaugnay nito, tiniyak din ni VP Sara na sa ngayon ay nakatuon ang kanyang pansin sa trabaho ng Office of the Vice President at sa kanyang defense team kaugnay ng impeachment case laban sa kanya. Siniguro rin niya na kahit pa nagpapahayag na siya ng intensyong tumakbo sa 2028 presidential race ay gagawin lamang nila ang paghahanda para rito sa sandaling matapos na ang impeachment trial.
3: DOJ, Senado, tinaniman ng bomba. Manila, Philippines. Isang pangsabog ng naganap sa entrance gate ng Department of Justice sa Padre Faura Street sa Manila habang natugpuan naman na Diokno Boulevard, Pasay City, malapit sa Senado ang isang improvised explosive device kahapon ng umaga. Batay sa investigasyon, naganap ang pagsabog sa DOJ dakong alas 12:17 ng madaling araw na wala namang naiulat na nanasawi. Agad na ipinalam sa Explosive Ordnance Disposal ng Manila Police District para sa technical investigation. Kabilang sa sinusuri ang isang closed circuit television footage mula sa lugar para matukoy kung sino ang responsible at matunton ang pinagmulan at motibo. Tiniyak din ng DOJ na kontrolado ang sitwasyon at nananatiling ligtas ang compound ng DOJ. Samantala, dakong alas 8:30 ng umaga, isang pangpasabog din ang natuklasan sa Diokno Boulevard, Pasay City, malapit sa Senado. Ayon sa Pasay City Police, naglalaman ng 9-volt battery, isang plastic cap, timer, plastic container na may kulay brown sa powder substance. Wala naman naganap sa pagsabog dahil sa ligtas ng proseso ng pag-neutralize sa explosive device ng EOD. Iniimbestigahan na ng mga pulisya ang dalawang insidente.
2: System lost charge sa kuryente. Alisin. Pinaaamyendahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso ang Electric Power Industry Reform Act or EPIRA upang alisin ang pasaning system loss at value-added tax or VAT na ipinapasa sa mga consumer. Sa kanyang ikalimang State of the Nation's Address, iginiit ng Pangulo na panahon na upang wakasan ang pagbabayad ng mga mamamayan sa system loss na automatikong kinakarga sa kanilang bill at pinapatungan pa ng VAT. Ayon kay Marcos, hindi kasalanan ng mga consumer ang pagkakaroon ng system loss kaya hindi makatarungan sila pa ang magbayad nito. Kasabay nito, hinihiling din ni Marcos sa Kongreso na ipasa ang sariling Kuryente Act upang gawing simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panels at battery storage systems sa bawat tahanan. Dahil sa kanyang pahayag, nakatanggap si Pangulong Marcos ng standing ovation mula sa mga dumalo sa SUNA. Tax relief para sa individual maliliit na negosyo nais ni Pangulong Marcos. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na magpasa ng batas na magbibigay ng mas mataas na tax exemption sa mga individual at mag-aalis ng corporate income tax para sa maliliit na negosyo. Sa kanyang ikalimang State of the Nation's Address, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng tax relief measures upang masiguro ang patuloy na progreso ng middle class sa gitna ng epekto ng crisis. Ayon kay Marcos, sa pamamagitan ng mga reformang ito ay magkakaroon ng mas malalaking paglago, kita at equity advancement para sa pangmatagalang socio-economic sustainability. Hinikayat din ng Pangulo ang Kongreso na magpasa ng batas na magbibigay ng income tax exemption sa mga manggagawang kumikita ng hindi hihigit sa 350,000 pesos kada taon, kasama ang pag-aayos ng iba pang income tax brackets. Dagdag pa rito, iminungkahi ni Marcos na huwag nang ipataw ang minimum corporate income tax sa maliliit na negosyo. Umapila rin siya na mabigyan ng tax amnesty ang mga hindi nakapagbayad ng income taxes, state taxes, donor taxes at value-added tax or VAT. Ay mga balita galing sa Filipino Star ngayon.

0: Mga kaibigan, yan po si Benny Nananana nauhulog sa iyo. Yung bang pamagat nun? Nananana nauhulog sa iyo.
1: Okay, ang oras po natin mga kaibigan ay alas 9:09 at oras na po na magkaroon tayo ng Madam Auring. The Madam Auring portion is, of course, we have Madam Auring in the studio. Kasama po natin si Manoy. Si Sir.
2: Ano yung Bisaya?
0: Tagalog.
2: Ah, Tagalog. Manoy?
0: Manoy. Manoy Bisaya. Okay, Bisaya.
2: Yeah, that's yes, what I mean. Manoy.
0: Yes.
2: Yeah.
1: Sir Roger na lang.
2: Kasi meron yes. kaming biruan ng pinsang ko. Tagalog kami, pero tawag ko sa kanya, Manang.
1: Okay.
2: Tapos sa akin, Manong.
1: Manong. Okay. Okay, ito na po.

0: Okay, ito na po ang sulat ni Marco. There, Madam Maureen, Dr. Love, marami ang nagkakagusto sa akin dahil half Pinoy at half American ako. Pero rito ako sa Pinas, ipinanganak. Akala nga ng iba, ginagamit ko ng maigi ang itsura ko para magkaroon ng maraming babae. Maling akala. Dahil sa totoo lang, talagang friendly ako kahit na sa mga babae. Kung uobserbahan kung paano ako tingnan ng iba, inaakala nilang nasa akin na ang lahat. Kaya hindi raw sila magtataka kung nakailang na akong girlfriend. Pero sa'yo ko lang aaminin, Madam Oring at Dr. Love, hindi pa ako nagkakajuwa. At nakakahiya mang aminin, virgin pa ako sa edad kong 25 years old. Nasa settling down age na nangaraw ko, pero nahihiya pa rin akong manligaw. Ang dahilan, naturingan nga akong may lahing kano, pero maliit naman ang kargada ko. Tama po ang basa ninyo, cute ang manoy ko. Kaya may takot akong pagkamatawan. Kaya may takot akong pagtawanan at ma-reject ng kahit sinong babae. May type nga po akong girl, pero wala akong lakas na loob na manligaw dahil alam kong matu-turn off lang ang babae kapag nakita nila ang lihim ko. Ano ba ang dapat kong gawin, Madam Oring, at Sir Roger, and the love, si Marco?
1: Gusto mo bang sagutin muna si Marco?
2: Si Marco?
1: Yes. What do you think?
2: Okay.
1: Mamaya na ako.
2: Well, let me start. Magsimula muna ako ganito.
0: Oh.
2: In the gay world, sa mga bakla, ang preference ko is big size. Okay? Let me just make that clear. Okay? Let me clear that. Okay? So, now, so ang tawag doon is size queen sa English. Okay? Sa mga bakla. Anyway, pero sa kay Marco, ito sa edad ko ngayon, first of all, Marco, size does not matter. Okay? Because, from my experience, totoo yun. Size does not matter. Most important, ang concentrate mo, i-focus mo, yung puso mo, yung pagkatao mo. Because everything, there's a person, a girl, who deserves you. Who will deserve you in your physical body. Not, you know, not just because it's small or big. It's gonna be fit. Most of all, yeah, work on your soul and let that shine. That's it. Let that beauty, inner beauty come out. Because it's not the outside beauty that matters.
1: Yes, that's true. Totoo yan.
2: So, yeah.
1: Ako naman, that's true. Size does not matter. It's how you use that size. Pasensya na. Hindi totoo yan, Jun. Alam mo? Sasabihin ko sana yung bunso kong anak si AJ. Ganun ba 'yun?
0: Oo, pangalan ng
1: Ah, okay. Hindi. You know, hindi totoo 'yan. I mean, totoo 'yan na it's how you use it, 'di ba? So, Marco, wag mong ikahiya. That's you. So, tawag nito, pugi ka. Meron kang panglaban. And, hayaan mo yung babae mag-decide kung ano nga ba ang nararapat sa kanya. Kasi hindi importante na yung sinabi mo na si Manoy is
0: cute.
1: Okay? So, yes, I think just go for it and let them decide. Okay? Kasi hindi yun sa size. Nasa personality, sa ugali, at sa iyong pagmamahal sa babae. Yun lang.
2: Amen.
1: Diba?
0: Okay. Okay, Marco. Huwag ka masyadong mag-overthink. Kung talagang mahal ka ng babae, ay tatanggapin niya ang kalagayan mo. Bakit hindi ka o hindi mo rin subukan ang magpatingin sa doktor? Moderno na medisina kaya posibleng may check na paraan ngayon para matulungan ka kung paano mabanat si Manoy at ang nawala ang iyong takot at pag-alala sa iyong pagkalalaki. At totoo naman yung sinasabi ninyo, no? Sir Roger, Madam Aurin, na yung size really doesn't matter. Yes. It is about learning what your partner likes that brings more joy
1: yes.
0: than physical size. Di
1: yes,
0: ba?
1: Tama.
0: At sa mga kung paano mo gagamitin. Nga.
2: Yeah. Pero medically, may I say, this is not a joke.
0: Yeah.
2: Medically, of course, it costs money.
0: It costs money, yeah.
2: But it can the male's genitalia is 3 inches in. So you can actually cut the inside to get it out. Mm-hmm. So you can make it longer. Mm-hmm. Okay? But, you know, what I'm saying is it's not for free.
1: Of course.
2: Okay?
1: Mm-hmm.
2: This is not a joke.
0: Yeah.
2: Medically, of course, it costs money.
0: It costs money, yeah.
2: But it can the male's genitalia is 3 inches in. So you can actually cut the inside to get it out. Mm-hmm. So you can make it longer.

0: Okay, another sola dito galing kay Leah. At ito po ay pangarap, sakripisyo o boyfriend ang ano niya.
1: Okay, pangarap.
0: Okay, there, Madam Maureen, Dr. Lam. Tawagin niyo na lang po akong si Leah. Pumasa po ako sa Dream College ko sa Maynila. Pero parang guguho ang mundo ng boyfriend kong si Mark. Dalawang taon na kami at nasanay siyang para kaming kambal na Siamese, laging magkasama nito sa rito sa probinsya. Ngayon kailangan ko nang lumuwas. Takot na takot siya sa LDR, long distance relationship. Akala ata niya, pagtapa ko sa Maynila, makakahanap agad ako ng bago o kaya ay makakalimutan ko na siya. Pinapipili niya ako, pangarap ko at sakripisyo ng pamilya ko o siya. Madam Maureen, Dr. Love, paano ko ipapaintindi sa kanya na hindi naman Manila Bay ang pumatay sa pag-ibig namin, kundi ang kawalan niya ng tiwala? Ayaw kong bitawan ang pangarap ko, pero mahal ko rin naman ang taong to. Ano po ang gagawin ko, Leah?
2: Ikaw muna mauna.
3: Hindi ko ba siya na-gets?
2: Okay. I would say, Leah, uunahin ko yung pangarap. Yeah. Mag-sacrifice ka. Kasi ang boyfriend, madaling hanapin. Pero yung pangarap sa buhay natin at yung sakripisyo is forever mo yan, na pag nakamit mo, yung boyfriend mo, kung walang pagtitiwala sa'yo, I think pwede mo nang iwanan. Kasi napaka-importante sa buhay nating kababaihan na matupad yung pangarap natin. At mag-sakripisyo kayong dalawa. Kung ayaw niyang hintayin ka or wala siyang tiwala sa'yo, well, it's your choice na sabihin sa kanya, mas importante sa'yo yung pangarap sa buhay. Dahil forever yan. Kung ano, yung pag-aaral mo ay napaka-importante sa buhay. Kasi ang edukasyon nating mga Pilipino, kahit saan kayo pumunta, magagamit nyo. At kung halimbawa yung boyfriend mo nga ayaw na ikaw ay umalis at pumunta ng Maynila dahil wala siyang tiwala sa'yo, I would say, let him go. Okay? Yun lang. Yun ang payo ko.
0: Okay. Thank you, Madam Maureen. Okay ko naman, Darlia. Congratulations sa pagkakapasa sa Maynila. Ang pangunahing maipapayo ko sa'yo, mag-impagi ka na, girl. Habang ginagawa mo yan, isipin mo ang mga bagay na to. Juwa lang yan. Pangarap mo yan. Ang tunay na nagmamahal, ginagawang cheerleader ang sarili, hindi roadblock. Kung mahal ka talaga ni Mark, dapat proud siya. Hindi yung para siyang nawalan ng wifi sa sobrang panic. May messenger at video call na. Ang LDR ngayon, kailangan lang ang maayos na internet. At

0: Matatag na tiwala. Iwasan ang sana pala syndrome. Kapag tinanggihan mo ang Maynila para lang sa kanya, mag-aaway din kayo balang araw at isusumbat mo yan. Huwag mong ipagpalit ang degree para sa relasyon na wala pang kasiguraduhan.
1: Mm-hmm.
0: Lumipad ka, Ihalia.
1: Yeah.
0: Kung kaya, kung kayo talaga, makikita kayo sa finish line.
1: Yeah.
0: Kung hindi, at least, may diploma ka. Doctor Love, Pilipino sa
1: yan. Yeah, totoo.
0: Yan. So, ano bang ipa-ano natin?
1: Patugtog natin.
0: Patugtog natin. Ito ay bye. Si Sarah Geronimo.
1: Ano?
0: Pangarap ko ang ibigin ka.
1: Ayan. Sarah G.
0: Okay. So, here is Sarah Geronimo. Pangarap ko ang ibigin ka. Oh, iba ito ah.
1: Iba nga.
0: Tikahasanay lang.
1: Okay, mga kaibigan. Gusto ko lang batiin ulit itong ating si Maria Lopez and of course, Ermaline Ilagan. At yung ating mga dating nakikinig. And of course, I would like to say hello kay Kujaja sa Brisbane. Hello, Kujaja. Osman. Yes, mga kaibigan.
0: There you go.
1: Ayan.
0: Sarah Geronimo, pangarap ko.

0: And with this song po, mga kaibigan, kami po ay magpapaalam na at marami pong salamat sa inyong pagtangkilik ng ating programa. Hope to have you again next week from 7 to 10 p.m. Ito po ang iyong kaibigan sa Himpapawid, Jun Salazar. Have a pleasant evening.
1: Okay.
2: Thank you. Thank you, everyone. Thank you for having me, Jun and Faye.
0: You're welcome. Yes.
2: It's been great.
1: At sa inyo pong mga tagapakinig sa susunod na Tuesday night, sana po, subaybayan nyo kami. Love you and good night.